0: ni wa bẹni mẹbi wa ti
1: wa sẹsẹ ma bra
0: bo wa sẹsẹ ma bra bo
1: misi ma nya mẹri ma
0: yẹ se sọ ọbẹ dano
1: wa sẹsẹ ma bra bo
0: wa sẹsẹ ma bra bo wa yà bẹ bo fi na fi họ
1: ọ
0: mẹni
1: mẹ
0: ẹ bẹ.

Yahwa fa chabenu. Diana do yam ya danyo nyam. On nante poso sa fa se potas. Wadi awia ayana potre. Na ode po ayana nfunama. Hey! Hey! Hey! Hey! Oyo nyam me. Odine yire.

kuta meba ewie me kasa kire wo tie arita meba mi kuta me ni anya me represa ni akuna nyume pia na siti me ni meba sansa why are wo bua meba why are wo bua sa me bra na soa why are wo bua sa oni be pam akodite si anya me never such a wagging. Na subabia wobu bia. Ja butu. Mame matra wakoma. Mame ne yini wakoma nimo. Esansa ma pain. Ma hini na pain. Ma tia nyumi. Ma wane nye no mansa. Ne mo mti adwumi. Ma wakoma mubu. Na sesun suma tadia. Na weni ahunya kesia. Unya wenya dinina. Tia osori anyuma etse sei.

ma ha ma ma asra ni wi asra ni aya meza ja ina mi odalo aya meza ja wi asra ni anyu mira mesi wi asra ni sisi ni ama fu asra ni wanya wenye ni patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pebi ye. Hey, where you're sitting?

0: wase yesu dine ne mo no koto da nyina koto ma pete me nyina pa mu kase woni ahene bo hene sa won ke ka wa sa won ke ka wa atago mi rasio u fata sa wuji
1: craft with the capital mene obana.

Kwame na miyesham mi pesa mi wana mi pesa mi jano ayame yam sauri tiyanyu me na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu manja nkane ni mu sa tumi ni yesu manja mpani shafo sa wu tiyanyu me na tekshi wabi koswa yesu kista wati ni jaye ura nyumi ni mu nyumi ni mu tumi ni mpani shafo mi pesa mi siyano malayika base ayandala ma desi nyami kesa katori yanda osori ya fia nyami mi pesa mi siyano

hear me come ni fa penny toy. Na mo bia fru ho ma no. Heja me ni fa so no. Onya me kuwa me na wo sha me ni mo nyam. Na se ne wo ye mi say ya, oh papa. Ka so ngutho utini. Ene ni onya.

Emre bidruye na oni frani bia na na nua frani o sa tin kwanche no osresra bia oni frani ne ya frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemo Etin ani mani frani no osaba sesan e wote bia fofrom na nipa ne bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frani ano otin kwanche sa sresrade no ne bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina dia urade ho adanse mo mu hu se ayo wono na urade aye ne sa ti se urade agi se ne frani na no se wo so age bia aye nchechire ye I am a near Edda Wabra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu.

sobra for me kanya mi jana ho asem ho akye wa wana esumo jana ko nso no ne atamfo na e no mu tifero mu didi atem no satanfo we bu ne die mpye ne hu ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mu die nya satanfo no wo mo na me sumo na me jana ko mo nsira ba mo awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye pa nya me ma ho Satan for no, I know Nami Janet Paul, Nepose Messi Asuma or Namija,